mo ki gbogbo olugbo mi jaki jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbohun mi ati lati gbo mi ni kutukutu. Today is Friday. Oni ni ojo keji odi ni ogun. Today is 18/09/2026. Mo layo lati la gbogbo enu le pe gbogbo eyin te ngbo mi kakakiri agbaye e ku ojumo o e ku ojumo e ku ojumo mo oni tun lojo ologo mi inu mi ndun ara mi ya gaga gbogbo ile e dide nle ile tun ti mo e ma bo nibi pepe e ja lo dupe lowo baba agbalagba oyi ologo ajobo ipa ninu ipa atase ninu ase ijele ife eni tin fo won agbara baba adupe o pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka opposite wema bank te midiri market gba gititun ni lu ibadan eyin omo olohun e wa joko ni bi pepe ka to lo mura ka to mo lo si gbogbo bi ta ba fe lo loni itupale ise agbara ni koko iwasu mi laaro yi and by system emi oluwa so fun mi pe owo se yanu bi mo se gbo na ni oni po lowo iyanu mi ninu aye won si jo di mimo fun won wi pe emi lo Olorun iyanu ma si se iyanu ninu aye won so gbogbo eyin omo Olorun te nbo e ma bo wa joko ni bi pepe e kan joko le mummy e joko daddy e joko ipade taro iyato si gbogbo ite ti ma se engineer gbogbo ogo ko je ti Christy

0: Nice. Gbogbo eyan omo Olorun bo se joko yen kan se o go go go go go go go o go fun Messiah. Ai sa nkan kon sele ni dida laaro yi e wa dide ma e dide sa ke to ki hallelujah nla mefa ti ogo meta gbogbo aje mesan mo fe ke se nkan kan e gbe ese meta si waju wa gbe oju soke orun e gbe oju yen soke e tewo e rawo si bi igba te yan rawo ebe eni baba se weekend fun mi emi awon woli e se weekend fe mi na kini o to su loni e se weekend fun mi e gbe mi jade emi awon woli olorun wo bi awon me se rawo ebe si olaaro yi mi imona to gbegba olorun yo si won ni ona to koja oye won ebe ni abe o iwo lo ba tan jibe alaji be ni o alajiki saanu fun wa in the name of Jesus Christ eyin omo olorun a se nkan kan lori Facebook ni aro ana ah ta ba ti ku nbi nisin ma tun bo sori Facebook nigba ti o ba fi di agun meje e je so pe mefa bo laaro yi si agun meje abo yo ti wale 6:30 la pade mi lori YouTube 6:30 ni e pade mi lori YouTube laaro yi ma lori Facebook ati TikTok ibe lati o si bo se ni leri nibo le tin gbun mi sa nibo le tin gbun mi ma e mo mo gbe owo yen soke a fe ki hallelujah nla mefa ati ogo an be ba se ngbe hallelujah yen e je kiti yen mo gbo gbe lo nwoke to wo doke laye somebody shall six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah e se ogo meta ogo ogo ogo fun messiah engineer e pe mama iwole ka se atupale ki n to bo sori Facebook gbogbo le ni mo fadua sin o lo e gbe phone yin lowo le mo nlo bo ki n to ni ka gbadua gbo ile imomo a fe gbadua merin
1: oruko mi adija idile muslimi ni mo ti wa mo da wa lati ijebu isara
0: isara lohun
1: be ni isara mo ti wa aisan lo gbe mi wo ni ijo yi mo de se aisan yen fo din di bi odun meji
0: odun meji le fi nsa iso
1: be ni mi le rin lati bi sibe yen alafa to wa ni de sewu mi baba e tin sise fun lati 1989 lo tin sise fun mi o de ba ogun mi e o ba lo ngba to
0: o ba ogun yin lo so e ri nkan te mo gbadura fa awon oluso agutan ni e awon ogun kan be to le gbe odidi afa ati pastor mi mo ja mo sala mo ma ki kanju elomi to ba de waju o mo gbo ba be sale gbo wo de de tani a sale gbo wo le na e kokko mo wa na bi ma ti wo to ti wa bi e meta bi e merin awa na wo so e ba npe yan wa kin gbo wole mo mo pa won adua ta ba ngba yo ti surprise e mi si beti ni ni ki won pe o wa ti o lo fun re ko ba tin gboro gidi o si gbo e o se ni mi only send forth his word and he let them on all o si won o si mo won larada
1: baba en ba ogun mi lo ngba to ba ogun mi lo mo ba ni nbo ni ma tun gba bi boda mi kon se wa le niyan abi yen se so fun mi pe ti ma mo isi ti ta won se yi pe ti ma mo pe ma se mi ni lo nkan dudu rara ma de gba ma de fi toko toko gba bo se da ruko ibe yen fun mi ngba ti mo de lo ra radio nse lo je olohun ojiji ni mo ba pade
0: e ba lori radio
1: be ni ki ke se nke lo na daruko fun mi
0: bo o da kon me fun mi oto le ti an da mu yin eyin kan tan radio
1: be ni
0: o ba ja sodo mi
1: odo yin lo ja si mo se n ba program yen lo niyan nitori mi oko mi ti ku lati 2016 loko mi ti ku ngba to de ni pe ni me pe e fe ba opo jeun bi mo se wa ni
0: e ba mu ra njo ti mo fe ba wo opo jeun ibo opo jeun ni pe mo ni se tin to ba won yawo Jesu tin ba yin jeun
1: ma se na fe ba opo jeun yen lati gba yen ni mo tin wa mi mbi si
0: ko mo bo e mo bi mo fowo atomo se o ti ri ti mo mu aye eyan ga mo so fun awon eyan iwo to ba fe ma siri mi 30 le koko mo wo gbogbo ti won so nu testimony awon eyan ko le run down to ba ti mo be eyan se mo lawo bi ba oko jeun bi ba awon yawo christi jeun ojo to ba ti se tin du olorun ninu pelu gbogbo isesi re ona re bere si la to ba fe di kan ran gidan ti ba ti gbe owo soke olorun owo mi mo mo fi se nje ba awon yawo re so mo wo mi ran ni ko si bi nkan o se ni si ki lo fi le siregun lojo ti ogun ba le ore te nda yi so se bi nlo lasan ni awon to fi siregun niyan awon ida mewa yi so se bi nlo lasan ni to ba se pe ko wa ko gba nikan lo ma se o le ju bayi lo ati ju bayi lo laye olufe oni keyan ko be yan se lawo. You can never run down because you are given. Me yan file o le dedun arin ni mo si lo so su e lo lowo mi tin bo si nkan tolohun eni wo ni nje lara mi eni kan wo je otan iro laye en ti ba nje lara ki tan
1: ti ba ma de junction bayi won ri pe ma joko sori basement to wa ni
0: se mo gba te ti duro lati nkan
1: be ni o mo pe ma joko lori ti ba ma ni lati mo le rin de wo road mo se wa
0: ni se
1: mi ka le rin tale
0: eyi le rin ni se eyi le stop mo sare
1: mo le sare
0: e le rin oye oye e ja dan Oto, oto. Wo mu keke. Mama yo mu keke. Ah, wo ma ye mi gele. Ah, e ti so tele. As e sale fun school.
1: Sale fun school
0: o. Tori be se mu.
1: Sale fun school.
0: Bo bo le se abo te fi rin ba mo.
1: Ah, baba, ngba ti mo wa bi na ni. Omi ni ma mu.
0: Omi adua. Na omi re soke. Agbara ti Olorun fi ba mi damage mo ma so o do re mi oni boja bo mi asiri agbara ipe Olorun ninu aye mi o lo so kabe o si to fi le dehun bo fun si shop e until o se o mo ya to si rawo to se ni se o to ti mu dani ni ye lo lo bi n ba se ni olo en na soke mama yi sare agbara to wo ya isan won ti duro ni se yo ti fe to wa kati kan mo pa lase ko jabo sinu omi yen omi to gbe lowo ko di eje jesu omi yen ko di majemu in the name of Jesus jabe mo omi yes wa sise lowo mi sida
1: ogun yo hospital ti mo nlo won bere lo mi pe kin lo si Bangkok ngbati mo be si ni wa bi yen mi wa lo hospital yen mo ni ya kan ba ni mo wa ni balojo kan ba ni kin lo hospital mo ni ko ni di mo de se li ki ma koro si lenu mo se gba sweet yen lo bi doctor se bere lo mi pe se mo ti lo si Bangkok ogun ti mo ra mo wo kada lati ben ko da kun ogun ko da kun 1000 ti ba kede ti lo ko to di pe mo wa mo rogun 10000
0: e mo rogun 10000
1: be ni ni 15 days to man da fun mi
0: e mo rogun 10000
1: be ni mi
0: every 15 days
1: be ni e ya ri keji ti mo tun ni ngba te fi ni pe ni Jesus ti te fe se oko da so pe en to ba lagba ko jade mo wa jade fun 10000 ngba to ma dije edogun ni jo Sunday be kan se pe mi na be bo se so fun mi ni e pe se 1 million le wo account mi mo lo le wo o lo le omo ni he oni to ba di monday pe on di issue kan ba to fe ngba to a di monday mo se ku won le pe to ba send wa ti pada mo se wo to wa na account mi ko ju 10005 something mo se gba ile oni pos lo ni mo se ni ko ba mi send 10000 o wa ku 500 ngba to ma to bi ago meji nse ni 1 million yen nse lo alati mu
0: o wole odun gbagan odun lori ota mi gbagan 1 million wole gbagan
1: beni to ba dabiro awon ti mo ko wa lati jebu loni kan ti debiri won wa loke nitori mo so fun pa go marun ka le ri bi joko si loke nitori ago marun ni ma nji ni
0: leti gbera
1: ma ni bi sa
0: bo da ago meje abo ka ago meso olu oni lo we e wa won tin wa lati jebu isara awon ti mo yi ni e mama e to saisan mo laye ire mi to nbo ki gan le ki lo wu yi
1: ya ile ni
0: e fe kole
1: be ni
0: fo won to wu yi
1: be ile moto
0: ke mo ri moto te mo gbe yin wa ati driver e do bale gbogbo yen dide ke nawo soke iwo lo ni o mama yo mo yin ti e

0: nawo e wo bo na bi taju atigba wa kigbe ohun to npa mi lara ti mo mu mara bayi loluwa wi jabo le lara mi jabo laye mi e da won 1000 so de do be yesha nice
1: nawo en bi to wa yen kan na si waju ire ti aye re nilo ti o fi moke laaro.

0: in the name of Jesus Christ. Next, engineer.
1: Praise the Lord.
2: Hallelujah.
1: Oruko mi ni Adebayo
2: Adenike. Egbe ti won lenu daada mi ogbo.
1: Oruko mi ni Adebayo Adenike Irewa mi ri lati Ijebode.
2: Mo
1: dupe lowo Olorun ni last year. Nigba ta wa fun program igogon ibe yen ni mo joko si. Oko mi ni problem. Court case ni last year mo bere si ke ni eyin yen. So gba ti baba mi ni pe ka do bale mo bere si do bale pe Olorun mo fe ko fawe iya.
2: Ko fawe ejo ya.
1: Gba to ma pe 15 days gerege. Won fa iwe yen ya won cancel e won ni pe ko si ejo mo
2: du pe lo
1: Olorun so nigba ti
2: won bo mi mo bo ya won kan be mi to si lejo waju tabe ni kan bo drag ile ibi ni mo ti pase kan si ami bo ba si iba si so mo re mo da olare yes
1: so ni gbogbo last year yen de lele yi 2020 mo tin pa ni mo tin tele pe baba mi bo mi o fi ara si mo ma switch
2: e ma se se ge se ge
1: yen sir so bi a se wa pada sile testimony.